0: Me ba chana odi ni se oka se free.
1: Evra me ya ka se free fuma sa chirikrom.
0: Ba chana fa chirikrom.
1: Fuma sa fuma sa.
0: Fuma sa. O chirikrom ha ya. Okay.
1: Ano wa chirikrom.
0: E de na ba se bom pa ya ma.
1: Ya me ya le ya le sa na ti as.
0: Unim ya bom pa ya ma o. Ya bom pa ma bet nyame adu ma chi na bra. Nyame unim nyame adu ma chi na ma me chi wa de bi na. Nyame adu ma chi na o. Fidia wuti mo sa sa hod ma nya ne fa bra. Why?
1: Okay.
0: Sahanya, adena cause the serious brane mo mpae ma. Me do share adenya kuponsa, ebade asayaye ewo Yesu dimo. Bade me kan ti mi pa nya me adome china. Chirikrom de heya, chirikrom heya. Obisi Kenya si a broken state ila heya. Bomo din pa, bomo din so be de baba. By bomo din so be sa ifia nya, obebia wotena nya bonte, ifia on ma nya sa na fabla. Ne fa mo mpae ma. Sayaye ne radie tu ase ewo Yesu Kristo dimo. Amen.
2: Amen.
0: Hallelujah. Me ba chere bade nyang po ensha ne rade enka ho. Amen. Osu betimi afre, osu betimi afre 0596115290. Nyame adoma no paya. Nyame adoma no paya mpa bo abusieko no ye hia e o broken estate. Nyame adoma no paya. Mpa bo abusieko no ye hia o broken estate. Ye bom pa na everybody obetie ne ma esu fre. Se de dane da wa ye de wa ye no. Obetimi afre number se ne bi 0596115290 and I say 0541 1 3 1 5 0 9 0541 1 3 1 5 0 9 0541 1 3 1 5 0 9. Bomo din se oso be frene ya bom pama nyame ya dem echina empa bo busie ko no ye sia broken state frebi frebi ala se nyame ya dem echina frene ya ma direction e brebi na se de bia nkofo ba bi di adanse no oso obedi wa adanse e wo Yesu Kristo di mu. Amen. Ba bomo din pa bomo din se u seed no obese u seed no 0244 789938 0244 789938 0244 789938. But for the number ne mobile money, but for the na ever the obeka. Everybody shall know ye will ye. Yami adma wo china so ebe de bishia. By phrase is here 0541 1 3 1 5 0 9 0541 1 3 1 5 0 9 0596 1152 91. Yami adma china ebe shia. God will bless you. Bye bye.

0: ka wo ka no yobi abasa wo ton ni ntam sane be yanke beto dia ma pa bra be home yesu su ni ma me aton ntam dia ma no we ni waso ndwie ebi kwa na yofie bia na ye wo ka bibia na ye wasase bia na ye wo japade bi na abasa wo ton but ya do ba hu bia na wo ko ohu kawa kuma to ye me need chat ye me tetefu number me de ba ma no afra me na na me aka sene urade afa so abo na dance ye si kristo ba do mi no ba bo na obetua na mo hie no ba de na ye din no obema na ye mre kawa kuma to ye mo ate ibia na wo pa de bi kwa na abasa kwa jevisa ibia na ma wo akwantu mu akro ebo akwantu nkrata sem ibi kwa na mo pa adwuma bi ma ba kwa ba sofo me ba ba kwa landi we na adwuma na sima mo yesu asia wo sia wa ya we na adwuma sina bo change susu ne me na me ya adwuma kire ne wonyo ewade mo bro na mo de na abasa ndin se dutumi na ni me na mo da de mi ho na verse of na mi sha be ba na start adwuma we na adwuma we na adwuma wa na adwuma na se faza ma wadi pa ho de ntimi na hwe bia me kasa mo wa mo a me ni o dutumi na bre be nne me wade ma dance yensima de woni bibi ne ehun bibi da waso ne wiase ya wote kwani bibi ni sani pa ne me wade ba yadom obu ane be ma ne fo wa na fo ma police fo te ombe che wo misrawo behume obu ane be ma dan nantem ensori ye bra behume a police fo te case we se kim ya ba che wo police ni ba ko ba mjo zo cha de me pe o preach papa na msa wa sian mi tie na be ma no mi am ye police ne mo ahwo mbe che na msa na ma ne me medru was wa chaade ya meko mi hanu afa was wa chaade na mi nyira ho osi na mi ya do to ne pass an iris ah mi ba mani agine na se me surprise o
1: ni ma sister
0: eh wa wa ye was je oh ye oh is kana 2000 was fa to hu ne o hia bia fa to eh mi hu bi da eh wa no afa nti wa chaade na na me ne mi ri don tin o James Gramps na wo bishop enu kwa ne ho ade o ma riska was da bi na mda bi aba kwa homa ofio oti bi kase de aka no bi ya so so was me ne bana no waje was ye ne nkwa na mzi ne nkwa de opate na ye ye o mi ya che ne was da bi was ya police for de ne call court o mi ne call court wa was da bi de we de minti o fala ya was da bi 20 million free was we ne ni adama me ni age nti je wadi ba wo kuru no
1: 2000
0: ah was wo mfani di wo mfan twere no mashi ye mi hu bi da was di se ukwa na buo pra mzi de hi o ba no no ka no ho de kra ti aso ekọ jitum bra be piem
1: adwuma so ani
0: ah apostle na ba wiase ba ye dai na wo do fo no amana mi ehunu mu anya kwana sa bra che na ngwa hunie obeye na egbura ba ka sia de wo kwa ho de pempan ni ntem ti woni ntum se wiase ma mene wan se ne ya de kwakwese ni se hiase kan ni se na de obedoda woni ntum se na ngopon ya de no dum ya ba be piema no pai ba de onkrum di wo de ma na ya dance ye de ya de fo ni padua wo ye hwe ni na ba de be pye dance se no di onkrum di atwere ma bra ba so fra remember se ni mi nko ba na ba de mo bro na mo na ba sa na ka apostle fami number se tuda
1: number
2: 0244 724 and a 64 0244 724 5464 0244 724 5464 Oba
0: no kwasem so de asase manso na ayetan
2: eno kre
0: na de na akosi sai
2: ba n se na akonjo beto yi fi
0: okay
2: it me offer si bi wa america ah na ye pra akonjo anti me ye ma obidi ade
0: wa na wugina mu ye bibia de ma no
2: ye bibia man be di hini nti biso se obidi hini na ye wo manso e wa asase no so
0: okay
2: ah anwani bi ne ne ye twen
0: sa
2: nti osofu no ano ani ohina na otisu dada no ben few di ni oni papa ya atwe saa ankosifi
0: saa
2: ai nti e ba an sey asem ni kopie mu court nti e call court no omubu aye fo
0: ai
2: ene ye appeal
0: saa
2: nti appeal na chi no na che se ni amamu adin nti meeting nka o radio so
0: okay
2: ena me tu ana mu na be hu o
0: me o ba no ka chere wo fa
2: so ni ba so man kan chere o hin se de man kan chere
0: na e ba se asem ni wo court ana mu twa na ye twema me twa no wan nante ho wan
2: ko oh ye nante me ni mo fa sin to anamu bebre a enu so ankosi aga ankosi hwe ai
0: wo be ma wade a digun so ndware ni bi
2: enu kre
0: ana ma hu keke
2: ai
0: na me so de ye hu me ma wo tam
2: enu kre
0: ana me ka jo se me ko akoya de wa asase
2: so so ai enu kre ampa
0: ne nankopo dum de ko ese kim adanse be si
2: ai
0: me ko ye ade ne wo asase so wie no wo ye wo so dalas ni wie no edi na dodo ase a changes ba
2: wo be na wo twi miensa ni mti wo fi ana nipa ene ne twi asase no manso no ono aba be ka chem se ompe
0: ai
2: aban asem biu enti ye fam
0: bre wonu one mu twi se wo betwe amana te se te wase won e se de one mu ntwiem
2: yani na twi asase sa be vie dunkunu ni
0: sa
2: ache obaya o se
0: e kwa 20 years asase ya che ho mansion. Oh my God,
2: ama di odi age krawu ama di obi si su krawu still yani na
0: ana e se wo hene wo de ni pana mane na twi se won timi ni mu ntwiem
2: o se won timi ni ntwiem
0: e de mo fa asase no
2: ye fa asase ni empe bibi kakra fa mane.
0: What's the money day? Mum fast as no.
2: Aye, ni bibi.
0: Na mum pe bibi kakra ma no.
2: Aye. Na onye mpe ma so.
0: Me bo. E mana obe oba munche na so oshiamba ebe kan.
2: Na bi obe fie.
0: What band therefore na so?
2: Aye, obe fie.
0: E mro kasa no, na wo ho.
2: Na mi wo ho, mini mo fast ni nyina.
0: Na ho ye we dey.
2: Ami ho yira ami because
0: sir.
2: Asemo kan na afa aye nwanwa nipa. Oye anwanani su dia ni hu hu. Aye ni na twa.
0: Ni hu ne hu ne hu ne hu. Wa de bia na o twa na sase ho manson. Ana wo so ye wo dia na so twa ho manson.
2: So fa sase dia ye dia, aye busia japa dia.
0: Sa.
2: Aye.
0: Wo so ntimi ne mu ntwi bi.
2: Wo so ntimi ne ntwi bi. Be na o twa miensi o dia asem betu ye nim.
0: Sa.
2: Nti, ana mche nse ade ye o court.
0: Aha.
2: Nti e be ni den. No se ni ko yifri court ni fa mbrefi.
0: Wo wase mu san ko yifri court.
2: Fa mbrefi.
0: Oh! Oh! Na ni na nka Kristo din.
2: Amen.
0: So a pedian and sa.
2: What's
0: the one? What was
2: as you on passing beer?
0: One pass as someone soon be a beam. Never munga in free court.
2: Aye, near family fee.
0: What could ye?
2: A wee goose or court a ye could ye?
0: Sa,
2: and ye caught now my time say emra.
0: Mumla, no, won't you tell
2: me? Chucha be beer most of.
0: Mosom lawyer, dear to me, some but you chum
2: be beer lawyer, dear to as a sea assassin abbey and yedia.
0: As a snabby amodia. Oh, glory be to God. And when I'm can and go pudding.
2: Amen.
0: Na wa ya de. Anso ba me kado se de macho ni di so.
2: Yo chem se minyi nyina, yi na odi ma me se di dware ya pass as be yi na no. Nyamia.
0: Sa me kado se as na mo de a, me na kwa yesu aduma se kim. Nyangupo odum ya nyambesere.
2: Wa
0: hu nyangupo otumi.
2: E na nyame otumi.
0: Ani na ni aji o.
2: Ni aji papa papa papa papa.
0: Ei, ani e se bibi bebo therefore hu.
2: Ai nti.
0: E ja beba no hu.
2: Nti so for me sisi a say na me say because asase no mabrɛ ho nti sisi a me wɔ fase ɛnum na na se ɔbɛtɔn asase no asase so tɔn a ye bibi ma me sɛ de bɛyɛ a me sa bitima ka bibi
0: saa
2: ai because mabrɛ ho
0: mɛtetere na ma ai sɛ ne bɛyɛ ne ɛne nyame adom ne kwam de ne ne agye bia mienu bi ne fa twetwa ho kra tɔn ne fa yɛ yɛ kra na ɛne wo so wo bɛ twetwa ho ana me boa
2: ɔkyɛ de wada roma
0: ɛnya ma ho ade da bi wo ka sa de da bi ne ma ho ade me wawa mu a me nnue ɛwurade ne bɛfa m so ayɛ ɛnya ma ho ade
2: ɛno krɛ
0: kwa kuma tɔ mani agye pa mani age pa se se de wose asase no na de onu mbatwe biem
2: momfa
0: ma ade
2: yen fire de a wate ase se se ohini ton asase no a onde kakre bia de be ma no
0: efi wo pre kakra wo pre kakra asade se me catch de wose catch na na se won kana koma ntoni yem na menya so adwuma nwie na ma ho odene me ho mo ho mi mie me ye me me awadu bi koma firi wiase
2: na awadu mo bro abem
0: life
2: a sisi abeye ye dia
0: ene mene defo so ngomo mienu eno pene ne mra
2: yo
0: ne mo ne ne ba ne hu kwa beva so sense mpeni se pinta sase ane na okwada pente ne maso tiase
2: eno kre
0: na nwe hwa de de mpa ne sakwa
2: eno kre
0: wo de ne mehu aduma ma wate
2: yo so funa so aka sem ba ko
0: because
2: a wa chadi a odi ma meme yi misre o
0: meme do no
2: mi hia bi
0: wo ya e wo no ma
2: se kra me kom yiri ho ache
0: na se wati fi wo soro
2: o enye fi basti
0: wo hia
2: a mi hia
0: ado ba ne wo ko ana
2: o de oni mi ku ba ko se ahondi ni nche da
0: ahondi ni ho
2: ai
0: mama mama je ni bi
2: emu nya din
0: o pe de mo din
2: am pe de mo din pa
0: o ni mai wo so pe de mo din
2: am pe de mo din
0: ei papa o pe de mo din
2: pe de mo din pa
0: ene mi pa cho se defo ma wa sase ni bi se bi a mienu bi ton ne ve twetwa ho abepa o ba kan ba ne ho ana
2: o de bi
0: but we de me ma bi ne fa ko
2: if you raso ai if you raso
0: wa ya de wa de aboso de ne bi bi aba ne ne esi na so mema bi wate mema
2: be
0: fa ba be
2: bi wate
0: o nyira won so amani age pa urade nka ho so for many pan from ame on from 0244 me din the chade ye wose wo hu bi bi da wani bi bi ni me de wani ntu so be che di for chade ye na urade nsa wa masuri ni nkunim die no obo de chini age ne ho a he ma me mentena se kwa wo o ma ni nankopo ashida nkoda no wo ye furu mu ade urade ashida ntisore fra me number 0244 72 54 ana 64 no ano wonya sa na mbɛ no ano no ewrade bɛ ya dom papa me ba ho na minsi hifa memfa ka wo hen me dia me problem na ba akopɛ me mema sɛm da fam me yira me na wade sɛse kwa de me ntene nka biem nta ma hubua ka me nipadua sɔfo ɔba ne pɛnipanzo so ɔmpɛ me sɛ nipa ne nka na koma ntunyam me dia ɔba ne picture me ka kire o pre ne pre fa me chichi na ma obetu wodi wachi sa bua kra woni ni wura kwa fom ɛna ma ho de amo a wisi batam pɛda kotua mansani na wura ɔno ɔsɔre ye ne tenabrɛ asase we nasi ntia so wo kai ben wo she ejina obema no homa ne so fra me numbers no 0244 725464 0244 9420 ana 14 ana pa ibra be piem me mi okuma sia to nsue se so fidia junction fa she otirim ba bia adam awo ba bia be fa ka efa na efira wo ba ibia na me no ka se ofiri kono nwe na eba ho ofiri nkoko ofiri nkana na eba ibia fra fidia so ofiri dwe so twe so bra be si wo tech eno ano usi wo tech ase wo ko apituo ja tia wa fu sa ka ni wo fu saka na wotek wana so ko aputu da fo aputu da ka ni bi wo fi ba bi ni sesuna na e ba bere kum wo ba bi sesampa dorobo jape kura kwa jibu okurum teke semre manu goka wo ba bi ti se yadi sai e konfo okurum wo ba bi ti se famana wo agia didia ba be simu ba be si wa hifa bere kum ka wo fo no ba be si wa hene fa be so so fo lai wo du so fo la so aputu da ka fro saka ni bi ti awa me pa che bia na ofri adi se eh se tamale kwa so na eba wo ba gikan be shiya wo ba be faka wo hene fam micro junction traffic light wana wo se wo ba to nsu bi na ka dala apucho ja ka kra ho street for sa ka ni bi eno ano for ka ni bi straight wo fo pe wo se be na me di for chade wo di ofri ano afre numbers no 0244 725464 ba fe fa kwa ba
3: ye ja
0: bibia boko de
3: bibia boko
0: wo ba me wadin rade fam so e mo
3: o mi kunu wa bruchiri
0: o kru ba so
3: me pacho Germany.
0: Oh, okay.
3: Or the car by Sanka Menton.
0: Okay.
3: And so car no my ya monto.
0: Oh.
3: A monto car no.
0: And if Anna.
3: Oh, car never Highlander.
0: Sir.
3: If a pa so my ya no a monto. Intimate won't ka.
0: Okay.
3: Anna, me catcher was a buami.
0: Okay.
3: Not kay or monto.
0: Made a bin to him where I never found swab war. Obana was any time your cars in their bar, your turning them by ready at you.
3: Ache.
0: Why ya? Why you send me any panel by was one talk? Anna Catra Saka, Mamma, dear, the goons were driving for coffee. Baby, I see a galad no more talk as you go. If you go, never coffee, you do feel perfow for can in now. That's a moment for can, Mayday. You must look a candy air hubby. Oh, yeah, BBC.
3: Oh, BB, dear, see, Ancassa. Dear Tianny, sir, dear old talk can, no make catcher and send call for can in Remy, my yarn, one person or the can, no baby.
0: Sa wo ka so fa kan mo mezo baba.
3: Won pese wo de ka ni baba.
0: Oh,
3: nti ma me kura me bufui.
0: Mhm.
3: E ma me kokko pair driver foforo.
0: Mhm.
3: Sen ka won fa ka no emra.
0: Oh, okay.
3: Aha, nti driver ni ne de ka no e ba fi.
0: Wo de ka ni ba fi.
3: Ah, wo me de be.
0: Na de me chono ye ye.
3: Me ye ni sa pepe.
0: Na sa de ka ni kwesi ho.
3: Me sa de ka ni sa ko e. Na sa pepe pepe pepe. Na e frem se ka no mato.
0: Na mi ensachi.
3: Na mi ensachi.
0: No mato ka no.
3: No mato ka no. Kura nti mi gina kura mpo no me di wo share wo mu brew.
0: Ah, sa. We dey say garden ba sori fie.
3: Oh.
0: Yes, mi sa bra sori fie ho
3: right.
0: Em fa mahasa.
3: Mate.
0: Ba na hwe.
3: Fa.
0: Da bi den ami ase, ene bi da. Den anko pon ase.
3: Mate.
0: Da bi ami se mo wa mu a minnue. Mi wa, se wo kru de ka ni o de ba du, be hu mi du.
3: Ani
0: on ba turning tem what as here
3: me pa che o
0: e tema bibia ha what aye dinu krema ba ma netna se twa ne what
3: oh me tena se twa na me bo mpa ese brebra na nka obedru na nka me me dru
0: ah
3: ma jibi na nka me dia
0: na me me dia da what the man christian say nisi mo amra na
3: de wo amafo si di mu adanse
0: ani ma ho ade tie wo ba dia wo yusu awrade ba ya adanse be si
3: me pa che
0: ani ma ho ade ko akoma to ye what awrade insha so for many pan in frame 0244 72 54 ana 64 ni aga na for dia fashion otirim mi okuma sia to nsu esere so fi dia junction o ba o babo aho bia na wo ton wade bia nto ebi kwa na efie o pese wo ton anka hu ni ese nka de ye ebi na e wasase ebi kwa na e ka ebi am no ka so pese obo a obi na nko du di dipa ntukwan ebi obi bi kwa wa kwanto be se nko obo no be fa otukwan wo de wani gya kwanto o chia bia ni kra wu di fashion otirim si e kwa no manu makro ma ye ni pe bu okwan so mi di didi fo cha de papa me bua me ho ba be hu na urade fa so abua me na ye be ma ne makani pi se o be ma ho odin da form de a me pa che okwan ma me nsa anwo foforo o be ma ho odin da form de wani ni owi ahia ba ye e na o yira on ni tv ya ne ho ade abo nso se che wa de ntio se mi de firi me so ani je bia ni fie me ka chiro pray ene pray fa maka de se se bia be ma de mfa nsa nka o ba da aya fa be ma bu no o be ma bia o bu ni bebebe ya se o na wo dodo mi din de cha de fra me 0244 9420 and a 40. saa namba no a wane ana adifoɔ kyɛadeɛ namba anɔpɛ boa ho ne bra bɛhyia me wɔda ɛso bi ne ɔ so na ɛsɛ bam baadan ɛ sɛ woyɛ ho adwuma sɛ dan no bɛbama ɛ sɛ woyɛ ho adwuma sɛne akwabra ne ka sɛ ɔbɛwufoɔ bɔmɔde adwabankye de sida so no a yɛ ho nkwan no wɔda no a wɔ so yɛ papa wopɛ sɛ bam wade sɛ woyɛ ho adwuma ntra se pɛ wo awurade bɛboa bɛma akɔ aba na biribi abɔ
4: kɔdeɛɛdeɛ
0: de wobɛpia ha
4: sɔfo mema mowɔ akwantuom no a wayi no adwene afiri me so
0: obia wabo no
4: ɛnyɛ yise sɔfo
0: wɔmpɛ wode mahɛ
4: ɛnyɛ yise ɛne me maame nwane ɛti
0: womaame nyana ne ɛti ɔgana
4: hamoha
0: dan anasɛi
4: daabi wasifie wɔ ghana
0: ha ne si fie no
4: me maame wasi fie baako wɔ ghana ha
0: womaame na ɛsi fie no
4: maame na ɛsi fie no
0: ok
4: na me maame nua no ɔwɔ mma mmienu
0: ok
4: na me maame adwene akɔɔ mo so a wayi wabɛfa wɔ mɔ ɛdɛn akɔ
0: womaame na ɔwoo no a mɛfa woankɔ wabɛfa wo maame nuama
4: no ma no
0: mmienu ne deɛ ɔmkɔ
4: ɛkɔ sɔfo
0: ana wowɔ ghana ha
4: ɛnyɛtone
0: womaame nyana ti fie ɔ
4: mene maame nua
0: na ɛbaa sɛ womaame bɛfa wɔ mo kɔɛ no wo honam yɛ wo dɛ
4: sɔfo ɛyɛ akasakasa wofie ɔma metwe sika nyinaa
0: ɛnyɛ bi da wotwe sika sa de aban bɛkyew ɛnyɛ bi da
4: deɛ ɛkɔyɛ na ɛbɔ me pusa
0: daabi abɔ pusa ɛnɛ womaame na wɔ asɛmaɛ sɛ ɔne ne ka wo womaame na wowɔ asɛm ɛ sɛ ɔne ne ka na akɔtwe sika na ɛde kɔdi awu aban bɛde ne ho bɛkyɛw ɛnyɛ bi da wowɔ wiase ahyianya nsa wotwe sika wode de awu anka nam sanka bɛdam ɛnyɛ bi da wate wobufu a mentam boba mennyɛ saa nneɛma no na berɛnte animonyamfoɔ wakɔakɔ yɛ biribi ɛti sɛi na aban akyew wɔte wa wene agya wo
4: sɔfo
0: ɛnɛ bi da wate
4: ɛnɛ
0: sɛ wɔbɛfa ɔbaa no yɛde sɛ womaame nuama no bɛfa m kɔ
4: ɔbɛfa ɔmkɔ
0: ɔmo wɔaburɛkyi hɔ
4: na
0: wɔ ghana ha
4: na mowɔ ghana ha
0: ɛnɛ hwee tena he
4: aɛ sɔfo akwantuo no wɔ m'ani so sɔfo
0: wane gye akwantuo no ho aw
4: ne gye akwantuo no
0: na ɛbaa sɛ womaame no wɔbɛfa ndene kɔɛ no den of the day no wowake wɔ ɛte sɛ sɛde wobɛtu ho anammɔ naa so wobɛfa baabi anaa
4: sɔfo mame ɛfa baabi ɛkɔ ɛyɛ bosom bi so ɛne ɛtwa odwan ne adeadea na m'ani ngye ho
0: oboaboaboaboaboaboaboa de ɔka boa fane ne ho anka
4: bɛɛdɛmebo
0: sɛ ɔyɛ aberanteɛ wohu sɛ ɔbaa bi kɔ ne ɔbaa ne ho yɛ ɔhakɔ no ho yɛ ɔfaa ɔmfrɛ
4: no
0: na wbɛfrɛ no a wane ne ne ho anka bɛfrɛ no ɛhɔ na wokɔɛ no deɛ w'ani gye hɔ nti na akɔɔyɛ aha na wobɛtwa torɔ boa ka sɛ m'ani gye
4: hona
0: dɛ na nkɔ sɔfoɔ ana asɔfoɔ abu kɔ sɔfoɔ bi hɔ
4: ɛdeɛ meda w na mete wo nka meti wo nka wɔ radio so nam sɛ daabi ma mentu ana mo nti mebaɛ
0: nomawohu kɛkɛ
4: yes
0: deɛde gu yɛnsɛm hu no
4: yes
0: ana deɛde gu nsuom dwan ma obie ana meka sɛ kɔkɔyɛ na mmom wo deɛ no bɛɛ ne 9 days wowia biribi sii
4: sɔfo biribi sii ama afei deɛ me maame no a mente ne nka no wafrɛ me ɛne medi nkɔmmɔ
0: saa
4: ama m'ani agye akyerɛ me sɛ menkɔ hu papa bi
0: womaame frɛ ɔnade asɛm na ɔkaɛ
4: ɔka kyerɛ me sɛ menkɔ hu papa bi
0: womaame frɛ no a ɛsukɔ hu papa bi
4: papa na menyɛ dɛ ɔnyɛ m'akwantuo no ho nhyehyɛɛ ma me
0: saa
4: ɛma nyame adom papa no agye ve saa ɛdɛn
0: wagye ve saa ma wo
4: ama me sɔfo
0: deɛ mekyerɛ ɔyɛ nyame abie kwan
4: nyame abie kwan ɛnyɛ yise sɔfo so papa no agye ve saa ma me
0: wao
4: ɛɛ
0: sɛ womaame adwen no aba wo so
4: na adwen ɛwɔ me so sɔfo wante meka nka ada kokora a ɔntimi ntena
0: womaame no
4: frɛ a ne sɛ wɔfrɛ me nakwaku wo ho te sɛ
0: saakudeɛ
4: na ɛkɔ
0: saa
4: na mesɛ ma
0: sɛ naadwen aba wo so
4: naadwen aba me so sɔfo ɛnyɛ yise
0: hwɛ ghana ha ne deɛ wobɛtumi anea wopɛ o but wodu akwantuom a ntimi neanea wopɛ na wobɛkyɛ ghana ha
4: sɔfo kyɛ paa deɛ memenkyɛ
0: na sɛ mekwakwaa deɛ meyɛsɛ sɛ ada abakɔdu w'ani bɛgye wa
4: mani bɛgye
0: but wokɔ a yɛsutie ma maame wate
4: sɔfo ad
0: wokɔ a yɛsutie sɛ ɔne ɔku nɛ wɔ hɔ ɔne wo papa mo waleyɛ ɔne wo papa waleyɛ ɔne nɛ wɔ hɔ
4: ɛne
0: wokɔ a yɛsutie na ɔkyerɛ sɛ yɛ adwuma yɛ adwuma na mmoa memfa nsa nkɔ sɛ ɔda mede fa mu nkɔnkɔtena nkɔyɛ ade so ama no mɛne wadwene sɛ ghana hana woteɛ no a wode wasi fie a wodam ne ɔpɛ na atim yɛyɛ namfosɛm ne ade no yɛ kaɛfo wate
4: wowɔ
0: yere
4: sɔfo mene me ɔbaa baako natia
0: saane
4: nati fie
0: wokɔ na wonya sika bɛfa ne kɔ
4: sɔfoɔbu
0: ɔtu kwan pɛ ɔkɔ yɛse kola baabaae wonte ne nka biom
4: ɔbaa no deɛ ɔboa me kwan bi so
0: wahu nyansa ka sɛ ɔbaa ne boa no wokɔ afa nyansa tena se na ne maame nka sɛ mmoa bi ɔmɛboa ɔbaa no ɔmɛfa ne nkwana m nkɔbɔ bra wate
4: ɔbɔ
0: ɔbɛboa wo deɛ wonyankopɔn nyame na mu asase yi so ɛnkɔyɛ dwa sɛm wate
4: mate sɔfo adeɛ baako so so ɛda makoma sɔfo mekɔ na meyɛ adom na mekɔduruo sɛ kim mewe kyɛ sɛ mennim deɛ mɛyɛ ama sɔfo mennim
0: yɛmmɔ mpayɛ abɔhyɛ deɛ wobɛtumi ahyɛ nanso yɛ ne ho adwuma no yɛ biribi hɔ awurade bɛboa ma nkurumdeɛ awie pɛyɛ ɛma biribi aha yɛbɔbɔ mpɛ sɛ ne bia wokɔ a anɔpɛ mama ba abɛgye adeɛ sɛ ne bia wokɔ a bɛnu adwuma ayɛ so ahu ne nneɛma bɛkɔ animu mɛnyɛ wade nso akɔdu aburokyɛ nto no maame yɛpɛ maame yɛ maame fa buo nani die ma no fa ahobrɛaseɛ ne kasapa nkɔyɛ dwɛ animinimnim wate ɛhɔ deɛ wonim no wokɔhwe dadeɛ kora bɛdam nti hwɛ ye
4: watehwɛ
0: ye awurade nyankopɔn ka
4: hohia bi
0: nabɛsɛkamabɛma no ahoɔdennim
4: sfo menamho fɛ kwa wo
0: sa
4: menni ahoɔden sei
0: wontimi nsa ɔbaa no so nkyɛ
4: sfo
0: ɛneɛ wobrɛ
4: mebrɛ ba menya obia na menkama nsɛm nkyerɛ obi sa
0: mɛmɛdɛ mɛmo abɛgye bi wɔasɔre fie ɔa yɛabra bɛgye
4: bisɛne
0: bia ɔbaa no so animɛdɛyɛakɔkorɔ nyame ne ɛdena aseɛ yɛde nankopɔn asɛ namase yɛde nankopɔn ase awurade na bɛtɛ ne nsa ɛmu yɛahwee wate ɔka sɛ ma mane gyeɛ namede apɛ wɔasɛm anɔpɛ yi wo sɛ ɔbaa ndeɛ waboa wo wiase sɛ wobɛ wiase na ɔbaa boa wo a onyankopɔn nyame ayi nasase wei so amaa no no ɛne ne ntena yie wate aseɛ sɛ ɔsɛ wone ne wɔba wayɛ ne ho adeɛ
4: makɔhu abusuafoɔ
0: wonyɛ ne ho adeɛ
4: ne ho adeɛ
0: wokɔ ne ne sikapɛ bɛɛ ne ho adeɛ wate
4: ɛno deɛ
0: awurade nka ho ka kyɛ mame sɛ mekɔyɛ ɔbaa ne ho adeɛ ne waboa me ɛno no anka bia mabada bɔkɔyɛ me basaaso ahunu na ne ɔba no tena bɔkɔ wate awurade nyankopɔn ka ho si fam kɔ aseɛ hɔ sɔfoma nnipa ne fam 024-7254-64 mewɔ atɔ nsu srɛ so ofilia junction fa hyɛ ɔtirim sɛ wɔba bɛhu sɔfoɔ anɔpa yi na ne yɛ mu ne sɛ wobɛboa wo ho baabi a nam baabi abɛfa nkrankora so na ba bɛsi wɔ tek woso pɛputoogya kaaforo bi tiawa me nambɛsene wɔ nea nambɛsene dada sɔfoɔ ɛkɔ ntɛm meɛto mboa ahye abobɔ ama wo 024-7254-64 ɛno a no no awurade mɔbro ho bɛdɔɔ so na basa bɛyɛ kɛseɛ baabi a wɔbɔ pɛme wɔ abrɛbɔ onyankopɔn ahoɔde ne bɛpɛ de wafiri mu dabi a meka kyɛ ɔma ne atiefoɔ sɛ ɔkyɛ adeɛ mewawa mu a mennuie o awurade bɛfam so wɔboɔ ne adedie na berɛ a mekɔ asɔre wei yɛwo me to mu maasɔ ɛseyɛ nkɔmpaɛbɔ mpa kyɛogyae mepa kyɛogya no abrabɔ no waana wowobɔ mepa kyɛogyae na bɛpiem ano pɛ ne awurade mfam so mmoa wo asere akɔkokɔdi adanseɛ wɔ hɔ hwɛ dodoɔ na agye tom bɛpie ɔkyɛ adeɛ anim no awurade ma adanseɛ si a na ɔkɔ akɔgye mike praise the lord wɔse halleluya makɔ asɔre akyɛ mayɛ no menya adanseɛ naano yɛhyɛ mpaebɔ yɛi mpaebɔ nyame adoma ne adanseɛ ɔnka sɛ wɔbɔ ɔkyɛ adeɛ hɔ da o sɛ yiaa na ɔbɛka no ɛneɛ wompɛ naapɛdeɛ bɛyi susufa nneɛma kyekyere wo ho yɛwo me to mu de yɛtwam yɛsɛ me nkɔ mpaebɔ so yɛtwam berɛ bɛhyia diifoɔ kyɛ adeɛ anɔpɛ yi awurade fam so aboa mede nneɛma ɛka nneɛma ho ma yesu nsom nneɛma de ama wo awurade bɛma ne danhyia hyi maam baako ɔbaayɛ ɔse ɔkunu akɔakɔwɔ awie aka no ho mfumpaa kodaa ɛ sɛ ɔne nna biam maame no akɔakɔyɛ awerɛhoa no hu na aka nam sɛ maame kɔakɔ matɔ yam ɛma dukuiɛ ɔ mode buekɔkɔpɛ baako pɛ woda aboduku ansa na wada wɔsɛfo saa me sɛame sɛ woda aboduku ansa na wada adwumadam kada ntwerebɔ nyankopɔn ne ma hoɔden ɛnea ne ɛdura noadora nea maame wo boa ne ɔduku yɛ asina no sɛ kim a ɔbɔ duku paa yere mu pampe na ɔde ada mema ne yɛ ne saa nna mmiɛnsa pɛ wɔyɛ na mmiɛnsa pɛ na ɔkunu aka akyerɛ nsa a ɔbaa na mekɔ waano kɔa mehu neɛka na mekɔ waano sɛsɛ maadwene bia me ne waa ne bɛfa sɛsɛ magya biribia mɛtena wɔ nkyɛn wɔse ɛdifoɔ kyɛ adeɛ duku keka mekoba nam siae anadwebɔ na ɛte werɛboa ka saa wate aseɛ wonnim ne yɛkɔ so ɔsunsum mu na sunsum yɛde adeɛ kata maame no ani nti duku no ɔyiyɛ ne ɛsɛ ɔyi afi nti so ano no ɔnte nneɛma bi ase wɔde nneɛma bɛkyerɛkyerɛ no ɛnɛ scripture sɛ asɛm o ɛnɛ baabi wɔ yɛde scriptures na ɛbɔ bra baabi wɔ yɛde sunsum nneɛma na ɛbɔ bra nti yɛbɔ madeɛ no ɛwo akora to wɔ sɛ nyɛ yɛsɛ ɔyɛ bɛrima a yɛmmɔmmɔden ase yɛbɛtwa ne furuma ade nneɛma furuma ne nsɔsoɔ ɛwɔ ase susufa nneɛma kyekyere ho bɛpie ma nɔpa yi meyɛbɛ na medifoɔ kyɛ adom bɛkuma se atɔ nsu ɛsɛ so ofii di agyanhyen na ahema me wakɔ aba
5: yɛagya
0: na ho yɛ
5: yesu adom
0: yɛda kristo ase deɛ ne awurade afam so ayɛ ama wo
5: nyame ɛdi nka nyame wɔnhyira no ɔnyɛ ɔkɛsie
0: amen
5: odiifoɔ ɔkyɛ adeɛ na ɛda wo so no wokyɛ adeɛ ankasa
0: menam ka na medin
5: ma nante abrɛ m'akyi abrɛ menni adanseɛ da
0: saa
5: ɛna masɔre nso a mekɔ no yɛnkɔ mpaebɔ
0: na ate mu
5: m'akyi saa metu ɔmalamfoɔ ne abosomfoɔ so sɛdeɛ m'akyi abrɛ no
0: saa
5: wowura me dam na metwe dorɔ a wɔyel ahodoɔ ɛne mmɔtɔ ahodoɔ agu mu no
0: saa
5: ɛno kora tumi bɔ medwatiri
0: na mmɔtɔneɛ no ayɛ ndɛ wode ka deɛ
5: sɛ mekɔ a ne wɔma kyerɛ me ɛda deɛ mɛyɛ no kora akwankyerɛ no ɛda mɛyɛ no kora na mete ne kankan
0: o
5: menka ma meka sa anwa mene me kunu ne yɛkɔ school school time agya abrantie faa me ɔna breaki me virgin
0: saa na bɛma bi amiamia wo
5: dabi menti bi koraa da na menim adeɛ yɛfrɛ no dɛ
0: na sɛ ne sɛ na wo sɛ wopɛ no
5: sɛ wɔbi a wabrɛke deɛ sɛ waawane tua nti wɔɔkɔ a mede he ɔɔba a mede he hehehe ɛnoa ne pan manyinsɛn
0: na ɛsɛ ba asakwama antwe mpra nkyɛ bi
5: dabidabidabidabidabi
0: ɛsɛ wɔde too so ana kinkom
5: sɛ meme nti bi da no nti na afei mekɔ ka hɔɛ na ayɛ mede
0: saa
5: nti mekɔɛ no ankyɛ na menyinsɛeɛ
0: oh, okay.
5: mewoyɛ ne gyina dwedwedwe nkwalaa nan
0: oh, okay.
5: ɛna ne maame
0: na wayɛ wo ho adeɛ
5: ɔnyɛ me
0: hoɔnyɛ wo ho ade
5: dabi
0: okay.
5: ne maame nua baako ɛwɔ aburokyire
0: okay.
5: canada yɛtete mu aa na mekunu yi ne maame nua bɛfaa ne kɔɛ
0: sɛɔde
5: ne kɔ
0: oh, wow.
5: afei wɔkɔduru yi a wakɔ akɔfoɔ baa ɔnya adwuma akɔfoɔ baa mefrɛ no a na ayɛ asɛm mefrɛ no a na ayɛ asɛm dede mu aa menantenante yɛ a medeɛ nomnom sɛ bi a nanteɛ ne bi a yɛ afei mefrɛ no a ɛtom wɔmmɛfa nkwalaa yi kora nkwalaa yi anyinyin wɔm awiewie skuul bi koraa wo ɔmmɛfa nkwalaa yi nkɔ a da wɔmfa baako pɛ meka akyire no kɔ ɔmmɛfa no nkɔ a da
0: ɔmfa ho
5: kyerɛ sɛ medwe maakyiaa nti ayɛ ma adwendwen da ko mete akonya mu aa medwen ho a meti ne suo na mesoa me radio sɛ mentimi nna deɛ ne radio ma me nsɔme soa radio no a wodin
0: na ate menka sɛ
5: kyɛadeɛ ei na ɛfa ye ɔkyɛadeɛ deɛ sɛ sɛ makyi a obi kora se akwalaa nyame ne adeɛ hɔ nyina makɔ na ɔkyɛadeɛ deɛ sɛneɛ ɛnkɔ yi na biribi pusuu me na metie wo preach
0: biribi yɛ dɛ yi ɛpusuu
5: ɛpusuu me
0: nti wotie preach no asɛ mɛkɔ papa yi hɔ
5: ɛnam sɛ mɛkɔ papa yi hɔ
0: wobɛ ma hu kɛkɛ no bi deɛ de gu nsomdwareɛ
5: womaa me hu kɛkɛ
0: na mese yɛ ahu
5: sɛ menkɔ gyina
0: kwantanaa
5: so
0: na bɔ bɛrima no din
5: na memmɔ no din
0: sɛ wɔnoa baabi ɔbi ɔno aa na wɔmprɛ sɛ
5: wɔnoa ankasa ɛbɛba na nhyira nka nyankopɔn din
0: amen
5: nyame abasa wɔ wo so
0: amen
5: nyame de woyɛ adwuma
0: sɛ meka
5: kyerɛwoyɛ nokwafoɔ paa
0: nyame ne ɛdena aseɛ ne ma ho den sɛ meka kyerɛ sɛ deɛ de gu nsuodwareɛ no ɛno yɛne 9 days
5: woka 9 days na 9 days naanso
0: okay.
5: mestate sɛ meyɛ no 6 days pɛpɛpɛpɛ na menya muayɛ
0: ɛdeɛ na ɛsiyɛ
5: na meba mage hwatewate wohu deɛ ɛkɔ so
0: mani
5: agye aboro so akyɛ sɛ mehu neɛ menyɛ 6 days meda hɔ anom anadwoa mekuru menkɔ hɔ a krekrek wɔde nomba foforɔ na afrɛ me na nomba weidi anadwo saa berɛ di adɛn afei mekɔ pekee a mekunu ne ho hyehye no papa tenten grammo tuntum bi abɛgyina no so sɛ ɛsɛ baabi a ɔwɔ no ɔbɛfa nkwalaa ne kɔ na baabi a nkwalaa ne wɔ no ɛnyɛ sɛ nkwalaa no ne nkwalaa no bɛkɔɔ sɛ yim
0: saa wɔ sɛ wɔda so deɛ sɛ bɛma tenten grammo tuntum gyina ne so sɛ ɔmɛtabiri nkora no mfa
5: m nkɔ
0: wahunu biribi
5: afei deɛ wɔka wie yɛapɛ ɔka tee yɛapɛ second no asan frɛ wɔ sɛ mede papa bi nɔmba ɛma wo na ɔnyɛ nkwalaa nsoso ni passport peter kromu ne bi ampɛneampaa mefrɛ papa yi a papa yi abɛyɛ nkwalaa visa nyinaa ma te sei
0: papa no wofrɛ papa no ana papa ka sɛ mommra nkra na sɛ berɛkum aseɛ a
5: wɔ sɛ memmra nkran
0: na ne nkra no kɔɔyɛ
5: mene nkwalaa no kɔɔ
0: na ɔyɛ nkra no passport
5: wɔyɛ wo mbibia
0: nti wɔkaa sɛ wɔde ɔmokɔ germany anaasɛ wɔde ɔmokɔ ɛde sɛ canada hɔ
5: papa sɛ sɛ wɔmakɔ akɔduru canada hɔ koraa kyɛ sɛ
0: ɔbɛfa nkra no kɔ canada
5: wɔde ɔmokɔ
0: nkra no baakɔ na mmienu
5: ɛnan ne nyinaa
0: jesus christ
5: ɛnti kyɛ sɛ
0: mebatobo wɔabɛfa nkra no kɔ
5: wɔabɛfa wɔ mokɔ ama me a na mente ne nka tɛ sɛ seconds biaa
0: wɔfrɛ wo
5: medɔ no ɔfrɛ me
0: mebo na ɛsɛ wɔ sɛ moaka abom anaasɛ sɛ yi
5: sɛ menem na agya se wɔkɔɔyɛ no menko a sɛ menya sɛ sɛ deɛ madu me nso mete dɛ me kunu too kwan akyɛ nti ɛsɛ me nso menya obi ma ɔtwi me kakra
0: anti woakɔfa obi
5: mefa wɔ bi sɛdeɛ sɛ sɛ sɛdeɛ mekunu wadaworo ma mekunu wɔne medi nkɔmmɔ adeɛ menim sɛ daakye biaa no
0: na mebɔ wɔbɛgyaa wo anaa
5: wobɛgyaa me
0: ɛna so kɔfa obi
5: ɛnam so mekɔfa obi sɛ me so mete de o meyale kɔda a dɔctor na dɔctor ka kyerɛ m sɛ matena se akyɛe sɛ mehia bɛrima
0: saa ne ka
5: kyerɛ me nso bɛsɛ baabi a bɛrima no wakɔ akɔdu no ɛnyɛ adeɛ a ɔba bɛtwi me
0: nadoctor ne sɛ wohia bɛrima
5: ɔ sɛ mehia bɛrima
0: wohia de ɔbɛpem wɔ saa
5: sɛ mede bi akyɛ
0: ei tobo wosae
5: mede bi
0: akyɛsɛfo wato bɔmbo wo sɛ woyɛɛ dɛn
5: mede bi akyɛ papa
0: na ndi wa na akɔsɛ bɛrima no paa naasɛ bɛrima no bɛka kyerɛ sɛ
5: ɔpɛ sɛneɛ agya woa deɛ mka menya akwalaa bi agya wɔtwumi kakrakra nanso ɛnhyɛ da nkɔye papa bi asa
0: ei baabi a tifa dina wopɛ akɔda
5: ei wọn de betimi aye adwuma mpem gya mo no
0: saa saa
5: pa
0: enu no nyaa
5: ai na na no na wo ka asem bi saa ma ma duro no
0: wo hia bia na
5: me hia bi pa
0: wo de koma brante ya no
5: wo ba wo de bo ani ana agye agu
0: na wo mpeni saa
5: debi debi debi
0: ah ha
5: na wo ba bere wa me kwa fa brante ya bo ne wo ka de asem pantwie
0: ei wo pe de mo den
5: e de mo den betimi ache
0: na o man ko bia no wakasa de
5: o man no me kasa pa
0: an so man case rika de hia de obetwi ne hia
5: me ba asese akra an de ofra mi am de call ne kwa abonte na ye me piece ye na
0: piece ne frewo
5: ai
0: ka cho nso mo fa ho brase ente na ho mo mo nyoma de nso mo godrom ko pidipido mo beti bia wate
5: papa nya mi nhira wo
0: papa papa wa nemo de mo wan se ba bi beti fie dua se wo hia ba ma de mo de de ho mo wan fa
5: se mi se so ma nkola abone se ma nya bi da ba ma ya ne di ka ete ano ano no so na so
0: be ma de memo abon ho afode bra fie be bra so
5: na ah o kra na ma ji ansa na makwa afode de sika na kita
0: me me ba tie aha ne de manfa bia ma u bi sa so fira fira manfa bia ma
5: oh na
0: memo aba so de fie na aba ba ji bi
5: saa mo
0: memo aba so de fie na aba ba ba ji bi
5: wo ya sure pa
0: me se memo bi
5: e me ma do na hu hia me o won sa de otumfo aba bo na na ho ne hia no
0: so fo ma mi tie me se memo obi
5: mate
0: sa so o pede o be pem wo
5: me pentwie na nkasa
0: ei asembe kure ani
5: na emom sesey no mi kunu sesey na dwen aba me so
0: na bo na bi wa de ma ba ma ne sa me wa o na de wo be fam de ni na bo so
5: eh sa enka we nu twimi kakra kakra nti ta mo so na nko be fam de me kwa na ta sa enka wono na nko na la
0: wo kasa
5: wo de me ne wo
0: eh wo kasa we na mpa bra so de fie ni enka ma sem
5: ai
0: si fo mame so fo mane eh ye wiase mu sem do so o ba ba si wo si eh ye urade huni pamabo 0244725464 me pa cho tie me ne tie ne ye pa mi wo kuma sia tonsu esere so ewrade nkanko na ho de nkese be me na kwaba
6: ya ja sofo
0: na ho ye
6: sofo me ho ye
0: bibia boko
6: bibia boko me ne dan me ne papa ba ho na na yi de free taxi mu sia sori fi ona no obubu ya no ntimi na nti no
0: ne se ti sei
6: si sia sofo ye ba ye no akwanchira wo che
0: me ma huka kenibi
6: o ma me huka kenibi
0: ana me ma wa de se de gun so ga se mo fe nyare no
6: ga se fe nyare no sofo ne ko ye ne papa na atie si sia papa
0: no atie si
6: me do nyankopo mo papa ho den me bra kra ye se nko be fana kwa america
0: akwanchira ho de sa
6: ba nyame adum si sia de akwanchira wo ye ma he no
0: ye de gun so ga na sa na se bi ho
6: asa
0: asa
6: o se me ba me nyi bi mre
0: no so otimi da
6: otimi da
0: otimi di su kama
6: otimi nante kra o nante anu otimi na si a o nante kama kama part
0: won ka pumane nante
6: de bi de bi wa top man ato atwene ba bi a di si a o nante se su
0: ahodin wom
6: ahodin wom
0: sa
6: ahodin wom pa pa pa pa pa
0: na me na so sa o kwano aye ho style
6: na ma aye me ho style
0: sa me di adene ma na me se de
6: ji di bi a
0: sa anu no me ka de se na bo tene urade ba ya do papa no so so
6: ati
0: me ache
6: oti wa chepa yes
0: sa
6: nya ono kuni ti nyina eti o radio no so
0: fi yede na mi ase na mi ase
6: yede
0: na mi ase yede na mi ase
6: iti me ba no ka kire mi se o meme duro no me nyi bi mre no meme duro no o se ma
0: na
6: na no de na sa o se ma nyi ama ma mi si fi o
0: ene wa na no pani anu mre ano pani anu mre
6: pan so so fo pema sempa
0: sa
6: e fie ne pepe skra na odi mi din na ye bi
0: odi na ye
6: a o da chi bi o ni ho a me na bi bi
0: a de be so wi ntama na
6: de me mon pa esa me papa de be so transfer si
0: na be so transfer se wo gwan kasa da chi o ni ho na ne dey
6: ende so fo
0: mesra mo ani nko no wo pe wa asem nti mo ani nko no ne ntena sia so ndwiem na fa so trim se red na ngufo ne hia nipa ene nipa papa nko betim dia man hwa busha unu ani betim no atwe ho man so ana me wa eji bia na fa ho bra sia ni bo ne ne ntena
6: mati mati
0: me ma bia no so
6: me ma bia no
0: oluma
6: na so fo mi anka sakra na mi gina ho personal me ma dia me hia bi
0: wo be hia bi
6: mi akra
0: na papa
6: me ma ye mre wo mpem mo na ntena ba je se me ba ona me fele
0: sa na ba ma dia ba ma da fo ma da bia so kana wi na ho adu na bo awo
6: papa na me push me sisi ano de wa ono si yes me nyi bi mre no
0: ka ka se won kana kuma twa no pe wo ho ene ne mra
6: yo
0: ano pe ne ma no maji wate
6: awradi
0: ngangponga so fo mani pa ne from 0244 7254 ana mi obi ambom ho moden nanso mi yeyeye na akwa akwa ye oda ye sha ni pani na abote no kana kuma ntono ni ntumi se nesi ya na be ni ma be sha dia manu 0244 725464 0244 725464 sana bane me person na baba mpese me no di nkomo ano pa mi firi ba bi se anwan kwanta na ba mi firi kenia gu na ba
1: manso kenia gu
0: manso kenia gu na mbajo kenia gu e bi o ba bi biu
1: oh kenia gu be e bi o ba bi fufuro
0: oh heaven
1: oh my kenia gu kru ba fufuro
0: ni
1: ti mo de manso kenia gu kwa kubi ali kubi bobo tabata me se kru fufuro wo
0: e kru fufuro ho manso kenia gu o fi da tano me fa cho manso kenan wani na ma no pm ni panche na bi e kwe kwan duwoyi o se ni panen kana ko banto ba be siwa nwa kwanta o siwa nwa kwanta o so ba e putuja o ne siwa nwa kwanta se kim o so ba e putuja ahwa we na kan bu nwa kwanta wa o firi ba bi se dun kwa I am free ba bi se body asankaragwa o ba bi se aboy me ba jo bi se mumuni akwa la ma pe dade su inche ya kase woni ntum so ba be pem anwa nganta wo sipe no ano no oba ba be pene urade apida ne nsa edi nkurum de odu anwa nganta obi ne hoka ne bi wo ba putuja ya na abo apese se di kwanwa opresi wo ya kase anko de se ne huni bi anko boku no wa ne kase nti ohuna ne twam no nam duaso no ko jitum so ba bi a wona ma yeso de tia no hu nti anto ba ye hu hwe ye a hwe ye ne betini aboa wo me ba tia bi se sunya kwa so na wo ba be se o sofla du sofla pa so pe putu da ka afro ka ni bi e do ba ba da light me pa che wo ba bi se wo na mon kran kwa so na e ba me pa che wo be se wo tech wo bi se afija se dwaben e pa che wo bi se nkran wo na mko fo du akwa so na e ba ba be du tech anu asi o so ba hefa
1: e putu oja
0: tie ne tie ye wo se putu oja station pe no bi se o pe pragia ufu bi pe wo se wo kwa hefa abonta mu si roma junction roma fashion dan ho be si wo o si wono adi me number 0244942014 0244942014 unda sa number na wena me person na me be bia funa na to ni edi nkomo ni ase na me ho de ni abonya me mpa ye ba bia wonnam a wo kwa de ho nko na wonnam to bu akora kan sa ni padi na abje no kan akoba nto ewrade be ye mwa oye be ma me ma yoda fom empeje ye nsori ye na ba se mo anije ni fi asundwe ntimi made a be je me madro ni bi tie me nka se menini debi debi debi debi debi debi debi debi woni ni kura de bra be bi tie wa se ka wutu ka akwa ni kwado be san oyo sanetie enipa ni ntumi na urade mie pon kwan me bi lance that me 0244 725464 0244 725464 sa number ne personal number papa me ba ne mo ba be me pa cha ba bi a wona ma wo ba bi a somebody have tried have called the number has been take hello morning morning morning morning ma me na ho ye
7: ya me
0: ene
1: de me na kura
0: me so me frau me boa
7: wan frau me
0: ni me frau e ya miss call ando na wo fe ya se no
7: me baby kura tra frau wa se wo ba si wo pectacles dolce
0: au ani wi oni bebe ene adianchi okay wo de me ba ho ano pay why
7: no.
0: And yeah, my phone number. Now me who miss call me phone so say our number we are. What? Mm. Anna miss me Fred. Of course, ah, Obi am Fred. Ah, I try to move so what's our Fred? Now phone me Mami. Me. And intra. It's about how no pay what?
7: No.
0: Ah, who by Pentecost who are na?
7: Pentecost who are? Come Friday.
0: Eh, yeah, what come at it? Ah, what the? I'm a panel.
7: Me, I
0: got what
7: you're
0: on the card and what you're going to be able to. Welcome, Mammy. Maybe I'm a friend. If you ready to join me, I'm a friend of my son. From the person, I'm an enemy. 0244725464. 0244725464. And I'm a person number, Papa. I'm a person who's been coming here ready for us. One and say, Bam, you're my brother. Boom. Me, I need you at that. Now, me with GDS ready for us. Wabu, I mean, me, but I wouldn't want to know. Me, but good morning.
8: Morning,
0: Sofo. Name Bombo, dear.
8: If I just offer Boko.
0: Yeah, the Christian, they were them farms on the mound.
8: Sofo, I don't know my Thomas Sassy and Top.
0: Sir,
8: yet my Tommy Kevin, so soft my yah.
0: One bomb, but on Bamonto.
8: Over Bamonto, Sofo.
0: Oh, yeah, better why?
8: If I should.
0: But you want it, maybe Timmy said, you want it very really.
9: Epacho
0: oyeme blaire. Obia ni wa kwanjum.
9: Epacho ai sofo.
0: O Italy.
9: Epacho ai.
0: Die ntia yen toka na ohu. Esenke yato.
9: Oh.
0: Esenke yato. Na me ma hunu se woni oba ne teka anim. Obraire ni ma hunu se woni ne teka anim. Na na midnight pa na zo on de obra kwa de wana wanu. Bibi woni obra ni ntemo, obraire ni bibi woni ni ntemo.
9: Sofo
0: me pacho
9: e
0: me bra tu kwa me
9: na
0: na wo se
9: dia
0: wo kan me bo to bo wene na wo se se chechi no e kan sa na ze akatwi na si o mpana no
9: wada wo mo de ne ho ase hye
0: me a asem na me bu sa wo o mpana
9: wada wo ma ai wo ne ma wa mama fo so me ne mama na ne na da
0: ei na wo bra so bla e kra wa na abo wa bra na de tu kwa me bo a
9: eno kre
0: ana wa fa na ira kan ho na ada wini ire
9: Ipa cho me wa yire
0: wadawo
9: ma
0: no ma
9: ne de
0: no ho
9: se
0: se me na wa yira wa hwe hwe na
9: wuye
0: ye enu ntini ento ka anu
9: aha
0: o enu ntini ento ka anu efia ka ka anu ai se ka anu nya mu ye ne ma ne ma wo me bo a
9: eno kwasem so
0: efia ka je den se ka anu e beto ana wonza obra ni tu kwa anu bo so oba fie but edu se bi o ye ready se oba bia ne bibia bebum se wa nyawe ana ne ma ye basa ama no ana na kwantu etu yangasa no da bia ka chen se wo he na nya wo metena fie me bo a u di fie aka ni tama ni nema ase wo ho edi gwa se nka wo yesa obi a wo yire de ko fa abira yira yire ya
9: smo no a wo se me be me mo adi wa
0: se ho eh opa ni tie mi tie mi tie mi tie mi ano pe bra be hume won se ma aka na kwa mi suru to da sense obi a wa bo mo de ase wo no wo yire tie no ko fa wo bra yire de ade a wo bra na tu kwa nti ehun hia se nka yesa no
9: kre
0: Ana mama. Ana fani ya beko.
9: Eba cho me brana.
0: Ese empa bo man ne sa niema ntibi mpeja ma no. Wa sa ni niema. Tie. Oba na decide say, u kwa ku jai o blano. No ne watena. Na o si sa de emwa. Nto oba na tonsa o beso di ko nya me bo a.
9: Eba cho no kure sofo.
0: Ebe ya twu fro, tie twu fro oba no. E busu die na ne sa niema nya be sai.
9: Me
0: fi wa don so afre me na me ni nkomo ho ai.
9: Me
0: pa cho ma. Mo. From a person na man enemy ni nkomo na wa de mpeda no san fan kuru me dia ma me pa cho good morning. Orlando. Orlando, Orlando. Orlando, Orlando, Orlando, Orlando, Orlando. Orlando. Orlando na carry for what say? Ye de na ngopo ase. Me pa nya me dia che bibia bo kwada o meburu Orlando ma ka to se me do luma e fufura ba be kan bra ba dia nubi bra ba dia nubi Orlando bra ba je wu akwena wu akwena okuta no wu obi firi Orlando ti me pa che ne bomo ene bomo dina se ene ene ene ene Mi fi wadu so afre na mi wo ngumo bi e personal eno anu. Mi fi wadu so ade afre me personal eno anu e personal e personal. Me pa cho good morning. Hello. Morning. Mi wa ne mpombo ko de. Ya de Christ as mpa cho ka safi for adam me bru. Wa hin mpa cho mi ti o. Teacher ni ana. Eh, wa ba na so mai. Ni hoye. Ba
10: ko ni hoye.
0: Me te won kanche, oba na won tse mi ni aba ho tse.
10: Ni hoye.
0: Ti, me te won kanche, e so report o ho.
10: Me report me.
0: Anya sa police for tu a o ma ha o.
10: Me report me.
0: Was wa cha die e se brade fa sa me bani tu kwan. Was wa ko du. Won se wa ko, eni pantimi na hwe na me na bo anipa. Yan fa de ni na me brade. Che mi ni aba ma me wate. Ready shout teacher ready ngo fono kase akono from a person number papa person be huwa no pen ready fast wo me nyama nkoye me nyane job ni pedue but me jidie say ready fast abwa me pajo good morning
11: hello good morning
0: mi ran mpombo ko there
11: nyame adu papa be huye
0: ya da christmas mpajo kase fifa da o me bru
11: oje
0: mpajo kase fifa
11: me kase fifa any one family
0: Eh, hey, ukwe di yeme de, wa meti ya chapa mi pato ben sankwali anase ben hifan.
11: Ewo, esu efia.
0: Esu efia?
11: Ay. Uzi wana wo ba wansamri.
0: Kumasi asu ofia ye.
11: Ah, kumasi asu ofia ye. Bra me wakra na ma ba ba hwe. Wo fa asu
0: wo. Oh. Ah, ne wan chamen ye wo idi wo ho. Okay. Ah, okay. Wonderful. Ade ba dem famso ma ni bra. Hello, good morning. Morning. Hello. Mira.
12: Hello. Good morning.
0: Yeah, me dear Mira. Pastor. Me was you down? What
12: FIFA
0: you doing? FIFA. I'm going to go to the house. Kafra, kafra, o hefa. O ya ri ache. Tie me, en che me fi radio no so me fi so o wisi me fi so a pe. Fre me na me no nkasa wada o me bru. Why?
12: Yo.
0: Me das. Hello, good morning. Hello. Fre me person na me nimi ngoba pa person be hu anopa ni urade fa so bo ame. Ni ema nkoye me ni ndjobi ni paduam. Me pa to me raw fre me na so be ma na ho di ni obu no wo fom pa. Okay, she says a police 40 pom be cho. Ni na me na me na se bi ko e bi a wo na won ti me police station na sang won be father da da. Eh kwa kuma to yem enne. E wo so won shemre bra. Me me do ni bi ho bra ba jibi. Ah bra ba jibi. E be bo apa ma gas a urade ya dom. Na me adom me ma me ni ema kwani ma ma be pa. De ni pa ho de kwa kuma to ye urade na e bo afo so babo no tu ni pa na mo asiye. Na ni nkuru mi de so da di ama ye dia. Wo be share ni me na me pa cho good morning. Ne pombo ko de. Ya de Kristo asi. Mpa cho ka sa fifa. Kotwi wa hene ye nko. De urade mfa mso na ma. Se si anga sa wo physical wey dey aduma se si ya obese o change aduma se si wey dey aduma eye me ba eye don't worry ko akuma to yem me feel radio super fre me time me dey aka ni sha ma me fa na da course me feel radio super fre me erade be ya dey be che no be ya be me ngrum dey wey pay am e wat e me das from a person na baba pa me ba ho anop me be se me no be di nkom na erade fast one but good morning 0244-725-564 Papa, dear Hammy Abaco pe. Dear Hammy Abaco, my boy, Nipo, Nancy, any person of one could be in any. Me patch a good morning.
13: Morning,
0: Mira. Mira and Pombo go there. Yeah, the Christmas and Batoka Safifa, that may brew. So full lie. Ade urade mfa mso ne mami wura.
13: Emo kuyi na mfa bi a. Kupe
0: onwa. Kwa bebie, kwa bebie. Enche me fi radio no so hu se mafi so afre na me ne won gasa wai.
13: Mate.
0: Ah, hu se mafi so anwa afre me da se mi wura. From a person number ne me nkasa 0244942014 0244942014. Papa me ba ho ando pay 0244942014. 0244942014. Papa, me yam drone bi. Oh, a Ghana shares will be a bibi sendo. Baby, be out, mammy, for hello, good morning.
14: Good morning.
0: Nem pombo cordia.
14: I shall yam yadu one, I'll say.
0: Now go for the achievable quad out me. Then rather farms in my mirror.
14: What shall I do?
0: And then my whole day, what about my mother?
14: Boa mi pa.
0: Me bacho mi jio ba mwada.
14: Bacho wae.
0: Bacho mi jio.
14: Mi sister.
0: Okay.
14: Oh, UK.
0: Okay.
14: Na, krata mwae, jina mbano.
0: Ah, una abeja mwae unia mbano.
14: Mi bacho wae.
0: Ah, waso awen tafo hono.
14: Mi bacho wae.
0: Wonderful. Eh, chen isi aba?
14: Jamesho nukurini.
0: Mm-hmm.
14: Adia wa yama amena pikip.
0: Wow. Aye adwuma.
14: Piandum.
0: Wonderful, glory be to God. And we name Kenan Gopundi.
14: What friend, many 3 days is an exact.
0: Oma de Nkrata na manu.
14: Oma de Amano.
0: Na otu kwanya, otu kwanya che.
14: Wache. Best of years in it.
0: Infusion.
14: Bajoy.
0: Ewa di na edi hini, nipa hon di inti mine hwe, nwa buwaya ke enwa di anima besi sa. Me kacho sa diwe ye, u yista na abidi ya dansi, wabesi rese kwa eni mwada ho. Wasi wa china cha ni, uwa china cha, hey, wa hene tobo. Empedise tenti ni echa suwa. So ya se na adi obetuwa na mobi, asa nkwe na adansi yo. Onzi otuwa na madansi ya shi. Eni mina unke na ngupu mwondi. Ya kacho nse nne. Ande, ebo gana tra wa mfremi, wate.
14: Okay.
0: Ah, now so bear man, oh, na sin trust, eh, to mean sorry, and bring me, Nessa and I can.
14: And a good,
0: eh, yeah.
14: Good, eh, yeah, papa.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
14: and
0: in okay what do you me feel you doing so afam na me no nkasa wate e red angle for afam. Hello, good morning. Hello good morning. Went to me pa chotie from a person number na me nkasa wate baba mbese me no kasa na urade fa so bo me e be sanka me tukwan me nua bia tukwan ma bo ne pen e sanka o ka me ne wura fi me me be se urade fa so bo me. Papa adie ba ko pese si ya me no ka se super hinimi o me ye hwe nyeye be ma me nna shawa de osi me kwa mpe me nima hwe Matthew chapter 18 verse 8 osi de be chana sase osi na chire sure be chire be ma ndia man wo boa wo ne wa ne be wade wo boa wo boa boa wo kwa sure ba fo no ne be wade kwa kuma to ye da bi kusie bon do na se ndia na se kusie na se wo chire no unya se kusie bon dia advantage wo he ba ko pe chine chine fa ne ko chini na fana kwenye na mitu mina wadna basa na kasi ya me person namba ane me kasa papa mbese mbe huu mbese midi ya dansi ya mbese mihu na mitu mii mbese mimi huu bibi mini ya dansi ya deo papa mitaya miti ya upa 0244 942014 0244 942014. Sana namba ane me person namba yadie bi atena wo so atena wo so ache ntama yadie na ma ni padua hwe akusa oho amwa hwinhwia se dokunta wi die si jaso an kwasa mi se janim wo hwinhwan sa ne kobasa bo nsa ya no mu aye mmere tie kwa koma to yem ibia no no madura ba ho nto na abotre ho beto enne menkasa kwa koma to yem obabu akonto ne nkrata asam nye nyame ya adoma ni na krata nka wo pefre me se sia me no kase se nka dipa bi buasa ni panu wiska panso ko mfa ma behume. Se si a me no kase be manu ensori ya ho din nim ntia na me hubua kan wo kora ti mi suspect wo ba na ti ese wo mpena wo wachi na ho din wo ma bedrin sa dwin we na betre me bi an ha wo ka akoma to ye mate. Se si a me no kase wo presa be manu ho din be ya adwuma se na bi anije be ba fie rade na be dom ye ko akoma to rade be ya do ma me maduro ni bi e bi a me no kase ni me bi abopo wo pa dia fini pa bi nche ba sanke to ba de biso aya ye nto ko akoma to rade be ya do aye mo na din kunu mi ya to abarabo nso ma niema asesa de ama wo chendi baba ma oso hu na meti as for to me enti na abotre na kwa koma tole nkurum di oho adanse besi di ama bawu se urade abo ne nipa ho den da bia me gasem wawo mo mimi o adom ne achede na ye adwuma me di the prophet o chaade enka na me wa tonsu esere so fidia dungeon obisa fo wa me pe wu na me ho na de amre sia unsu no fidia dungeon me pa tye mia me di the chaade mia jitum bere be hume na me nun nkom na urade mfam so mwa de na nka ase be na urade ntene ne nsamfa nkurum de nto so se sia me no kase kwa de ahochira ba ba toni padua na ho adin mu nda masi kampon kutawo enipo mabo omuni na so ayo mani de ama se nipa na be kwa kuma to ye ne ya jitum ne be piem na urade mfam so mwa na nsaye mra changes baba urade be man nkurum de aba papa me ba ho no pain ya de ne de afa mi si achi me to ase kokwa de minti me sori ane mu tutume ya ne me ni aho de o me ni padua me urade be ya dom. Hello, good morning.
15: Hello.
0: morning
15: ah you boy jale
0: me ba join me ra ne mpo mbo kwa de e
15: boko ya mi sha ba
0: ame e de urade mfa mso na ma ho
15: me la mka sha me ba na me se on toka ma ni ala de ja me ba wa
0: hey. Soja, soja. Bema, bada, ahu ye?
15: Itaka, ya miyado.
0: Usi, akwana toka na maun?
15: Ato.
0: Nane, dada, anasa muno? Hello. Me ba cha wuti enai.
15: Ba cha wuti
0: oba. Ka na muna na dada. Emuno. Sa. Tie anope anope ye ne driver mfa me chere me anope bra. Why?
15: Bara

0: biribi ama no me se
1: bo baba he wonu die
0: asom safo me se obi tie me ni case no hia kasa keke
1: so me
0: ka biibi atene
1: asom tie
0: aso die dua na mo ma o obi atie me kofo yes ni otefa ko eno wa die ne se ya na se ti se na pe ho me di the prophet solomon no pe makasa wi wo di opa bra o pen so atena ho na ezra se wo so na se nkofo e di adanse nti won tri di opa ye funa wo ba obi atime ya wo ba ade de ba atome ne yetu obi ba din kwa
1: debi
0: yetu din kwa
1: debi
0: ay abrante we di waye no me life ama me so safo ano odin same di waye no ma bra bo ni agu dan so nyina ho no me ka preni no wasa wo o se papa sarah de 7 years na pe ba che oba won che oye siro so ka che se wadwuma ye na me ka che se wo obeyare yare na che no enyin se na eba ampa ababa wa na timi enyin se awu wa wo owie wo se papa ena mo so ena san ni san we ba ena mo so ne metimi awo ya anya mi operation enti bra beto akwara ni di mame mi koduru wono ma yesi e di akwara na etume
1: surprise
0: mi koduru wa yesi e di akwara na etume ena mo se eyi same ena wan ka mama anfra me yere ne me mame mo ena mi ni ama no me man sware me ya mo ma meta meti me katro mo se me katro mo se me sa to din fo fro wa sori fio ozo safo aduma pa wa ka tu apa ano pa me kasa kire banyansafo bi ya wo ti me obi ono ankasa hwa na brabo wo sese ne yamam a otubi sa first ne ba bi ano ogina no no na obi papa nei
1: sese die
0: oda obi
1: me madame
0: me number is 0242 0242 22 88 88 17 17 0242 0242 22 22 88 88 17 17 and I'm 0242 0242 19 19 11 11 36 36 0246 0246 19 11 11 36 36 and I'm 0243 0243 88 77 84 0243 88 88 77 77 84 84 0243 0243 88 88 77 77 84 84 0243 0243 88 88 77 77 84 84 Oni yen ti adanse ba ko mi enu bi na me phone line
2: sin tu ba o ba ha da be
3: ba ha a che kaka
2: nya be se Yeah, I'm on what you do,

afo koma here with wedi chemu asian ya metae ko ane hanto ba bia no benya han ses wo mususu ohrum na wakwa kwato ni amapa wo ko aya jadia ses sunyani a wo mene aina bi na edia nimche afo wedi chemu enso awo aya techman wo ko tamale wo benya omo afo ko fo tarejen ane ye hohoi ko fo widia wo ko mankesim takwa ane takwa dia pato high sense ni wo mse ni omo ni nkomo ewe 0302550 00 high sense aboa amani jeri nyina koye Edia mafe, mamen kafu na men kato se ABC Games, ya yankati ABC dia

Luka Modric a player na no da no fi Madrid enso ekoye okoye okopua esi bobo ko na niam aya kama adia momo sisi ni baba na bi yekobisana wasi obetwen coacha oba se coacha oba no odidi ye pa se obetimi apa no amo no so atima tena timin ma and why not obey control the sense no enso adia momo am determine se ka ese yase rubina mohim ekoye no wafo brantene na kasa ama sisi no Luka Modric anya jatum se obey control the sense no enso adia ma esi mina no atena amo mo pa adwuma ni ye pa no ye am deta mensa kan awotuma die so Manchester United womu player aya brante de jade na sa Maslowe reporter mensa ka sa yes AC Milan anya brante na din koba na koba die na kwa nim ye pa ataso mo yeso metuma nya Maslowe wonu so atima ba besia kan e de mo menye ono kwa womu ni ni agent opinion aya de sa mami womu ni ka sa fellow permanenta woman no edin koma na fe so metima hwe sa abranta no betime enso atwane na niam anso akoye edema AC Milan na fe maso na so we na reporter epa ewotuma die so na the big story e wo mi menu numa na no pe no aya abranta we o desk screen so na mi wo ya na he mo na nka me mpasa me

0: be kan se na wo
1: sa me frɛ ma wo ba bo kra
0: na me ba ne e ti dede na me ba ne se ah ade no nipa bi ya nipa bon ono ana kreti sa ade na let me tell something na ima bi sa se how plot e say and the fan kan se obi ye ni plot ene dan ene ka face plan
1: ebi so wa anye so adwuma mpan ko obi be fine
0: na ima eno kwa dam nchai minimum obi a wa to asase be ho ye to asase no 1 billion ono no nya ne 600 million ene dia so se dia obi asu fa so ye dan e to na ade na me na to ma dia so bi abra be hwe ye o ti promo no ni ma branch on the fra branch no o be ka sa branch no se ne ka a se na o kona na na ho ade an answer story be ni o ni pa bani ni sa ni wa ya ah promo ye ma ne ho ye nka na sempa ye ma ni dimpa
1: e wo kro
0: ni wo promo sa ni dimpa o ti ma se en se mo ni kofo we di no no na da bi o fra o ba no mi da da bi me ka ka mo bi an tra bi sada mi evangelist gas so who no be say
1: in ko ba ye na
0: se ka so ni squad e ko si ya ni ku wo kwa ho na ya de Nka sɛ ɔba ya no fast squad na mo wo ne ba ne sekan. Nka sɛ wo ne ba ne sekan. Ɔtima sɛ wo fro ba sɛ ne ni obi anya isi nti kɔne ne ne nyɛ dɛn. Ɛnkɔko awuade meku. Meku.
1: Ayɛ.
0: Ɔtima sɛ.
1: Ayɛ.
0: Wo bra na be susu obi asase a hwɛ ba bi akɔduru.
1: Na ayɛ, ayɛ.
0: Ɔmo yɛ, ɔmo ayɛ not 19 ɔyɛ ɔmo saa.
1: Ah, sɛ asantefo bi sɛ.
0: Na ya na saka ni anka obetu de sanga sase ngue adi.
1: O de atobu ma e kina wolo.
0: Nonsense.
1: Ma me nko mani mu e na me nfa simanu aka no nyema de bi sisi. Janet. What to say? What to say?
2: Francis.
1: Na Janet amu be di akon se hwan. Ye nko e na ne no enu enu de bre mi. Francis ka dini ha. Francis ka. Mama Janet obe nda obe fansa mbo. Ye nko e. Ewi ai de na Dubai. Ewi de
2: boko. Me pa cho last year July.
1: Mhm.
2: Ena me madam for be posti WhatsApp susu link be wo ne status. Me so the internal meeting fee na me nye adwuma. Ti e ba sa no. Ena
1: me do na ho na what did you mean?
2: Ma me ra ho.
1: Sa. How the environment wo ma? Ti mi sra wo. Wo bi na agi susu sika die. Ti kye bi bi wa na me me ye bia na me ye bia bo. Nya sa.
2: Oh yeah, yes, I'm so okay. I'm going to join you. Na there be a year Monday to Sunday 50 cedis, which is 3.5. And there two money past 6 AJ. Ni past 6 na Jesus nti kan review. You are also 7 day begin. And I get on the recording two group name so be the dinner time. It's susu no on the GB. Tie 6 na yaka. Obe the GAC kama.
1: Eti na se ka wo je sey susu na ka wo be je sey
2: ye two we are na ye ni part 12 ka 12 ye two we are ka meje 4002
1: 150 week bi a
2: 3.5 a week
1: 350 cedis week bi a
2: pa chai
1: yo ti ano so bi ya didi na 21 years ken
2: on gb eti e ba sa no o ka so be je je sika meti ye ni de ye ni se ye trend go se ye ni part 6 so ye trend so be je je sika na maye Si ya heard any ma which was September. But I heard any ma on ye si December na me home fami. And I before can say be se wa me home fami. It si se many mu thousand crana for mame. Me find some way na misu na miss me do bin soka. Let me change panic and ni panel dime beka. And I an asu O sabekaske bi, which is before
1: ni passes na mo de no come na one wuni mo.
2: Pacho omu minim omu.
1: Eti ne kwasi sey
2: to oya o car so de be man me before 25th December ma me free ho me friend na me nya no sey sey WhatsApp kra oni WhatsApp ho no bi last month me o ha na bi ka me sey me friend the number no me friend ye call ye na bi sika en sey ti Priscilla me na wo ye me sey me sey wada be na msa be ka me sika na obi sam sey hwan ni na ka sey me Francisca me ka bo mi di no na o ka te call me free o my friend na
1: e be si ne
2: o nfa
1: e ti dey dey na o pese e
2: ma say say me dey am for ka me so me ma and I'm say before say me be judge man which was last 2024 papa be ya e be nya stroke da de ti me mi call di ka call ho asana ma me call him papa ti ma mi jan adwuma call ho ti e ba asan me ma mi adwuma aye basa They say me to fear me, quite juma. Oh, see, they say me, me, you'll be all hermit. But to me, they can't let me, I'm called G. kɔbɔ obɛsɛ obi hɔ.

take the grace to come this far. Anya dum na nka ndu baby awa du. Nim ne bi ne bo mi so na pe sabre won sam ba fie. Ya de bi abo bi da ko pe. Wan sorry. Obi tu kwa wa ma. Na wo ko sam ba bi wa. So brand new one from Reverend Manuel Dadum Junior. From nyamia ebi tu kasa tu adum ni. Anya dum no. Anya grace ni ya ne ye ko no.